Defco nga gërëm lo borom bi tabaaraku wa ta'ala lool dal moy mbir mi be taxna kon loolu mo waral Ali ibn Abi Talib di rendek tabaski su rendé tabaski am be paré soxnam rendi tabaski moy kan modi Fatima bintu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxne yow mi nga xamantene yow yaadi Fatima ndem mono rendi su alin di rendi da nga ñew tewé ko momitam mu daldi tewé yonent bi ne ko yow Fatima tabaski bi nga rendi bi alin doge boli bi ak ñaari sidid yu ko sekk muy wada jayni deret di genn na mais gawa bala mo laal suuf dem na be ci borom bi gërem loko yalla ne baxal na la say bakkar yep amato bakkar ci kaw suuf mu neex nak lol ci soxna ci muneko ah xana li bay man rek mako mom xana li ku ko xamant sa papa yonenti la ya ko mom yonenti mi ne ko dedet ñepp ko mom kep ku nan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rek ki nga bok hadith bi seti ko ci tere bu tuddu jamul fawaid dang ko ci fek kon deñu ne ajratu abi ku am sa compte bank genné ko nga jëndi tabaski ku am sa nat genné ko nga jëndi ci tabaski ndax mbir mo xamene boko defé amato bakkar ci kaw suuf té woor na né am nga ay bakkar kon defal ni Fatima ta doon def en tout cas soné sama benn xar doyna ci kër gi waaw waaye kenn ku ne rendil sa bop célibataire rendi ci adama la bok ma amila adamiyun kep kuy doomu adama rek rendil soko mané problème bi moy kiko munul diko def lolu mo am ndax am su fekkeen amuloko nak begal ndax jangal nga set ga gis Ahmad ibn Hanbal neena hadith bi ñepp koy gis c'est que hadith bi mutawatir la da hadith bobu ma wax legi bi Ahmad genné ki di Aïssata def wax ni melokanu xaru yonent bi def ko wax Abu Hurayra def ko wax Bilal def ko wax Abu Rafi def ko wax ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam daha tabaskena bi kapsaini ci ñaari kuyu xar am la hayni ñu weex aqranaini yu am bejjen saminaini te duuf mawju ayni dañ leen tap ba mu rendé melni mi def ne li kep ku ne ashhadu an la ilaha illallah te amo tabaski ci nga bok kon so rendi wul te amoko yow am nga tabaski rendi wat benen bi ne bi nak moy tabaski ker gi lolou mo waral ker gi lu mu reey reey ben tabaski dana ci doy waye ñi nga xamantene ño melni kan ño melni Fatima te bëgg yool bëgg yalla baxal len sen bakkar ñom itam dañuy genn sen compte bank wala genn sen nat wala lañ deñ jennon lañu dencion tabaski wallahi sédé nako rahmatullahi alayha soxna sané mbeng soxna la ci alhaji mustafa gey alhaji mustafa gey de don rey momitam mu rey ndaysan non la ko don defé mako don féké ndax ñoma yar kon dama né képp ku la né yow am nga tabaski
sa xaalis bi def ko jënde ci ko ay baye jënde ko mbiru adina waye bul ko jënde tabaski bi nga xamantene soko jënde won tabaski nga tabaske ko yalla jéggal la say bakkar koku nakhna la wala yalla ne wa fadaynahu bi zibhin azimin joté nañu ismaila ci xarmu reey nan xar momud ajul ngay def xaru 1 million té am ko yalla ne reey lutax do ko reeyal té buñu reeyon té nak bu reey ci dej nga nan ma sha Allah té yalla diglé wu ko dé yonent bi dessa de ko téré la aqrafil islam demal ci téré bu tuddu sunan abi daoud dang ko ci fek demal ci téré bu tuddu al muntaqa min akhbaril mustafa dang ko ci fek xalé yi dal dafa melni dañu top sharia fumu ne waw ñu ne deet fumu ne deet ñu ne waw du ngora du jamm itam kon ku ko man na reey ko xamene amulo ko nak ben way ne ko yow yonentibi sallallahu alaihi wasallam lima wax demal ci tere bu tuddu jamul fawaid ne ko yonentibi de man beug na tabaski waye menam xar bu jigen la am mom la itam mo yore dépassement ndax mom lañuy rat diko dundé est ce que dama koy rendi yonentibi nu dédé bul ko rendi mune numay def mune bu wèr wi téro tabaski teruna bul leleti we bul dogati karaw be nga julli ji be ñew su ko defé nga lelli we yi dog karaw gi zalika tamamu udhiyatuka lolu tabaski bu mut sekk la bolek bama la defalon muy ñaar set ko simi la wax rek mu jeex mbiri mom seggal rek ay borom xam xam buñu ségué ci téré yi buñu figé rek joxé ay loxo waye buñu téné khilaf bi du gawa juk fi kon li moy mbir mi ku ko man def ko lolul moy mbir mi amma nak sank aïssa ta wax né tabaski yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tapangé la won Abu Hurayra de wax ne tapanga la won Bilal wax ne tapanga la won Abu Rafi sahaba yi neena tapanga lañ won yow na nga ti ci tek bat ñetti kurel ngi ni amna ñu ne tapanga motut subhanallah yenen ti bi def lu motut lool mom uppuna amna itam ñu ne waw baxna sax waye kuye ko gen wa fuhulu dani afdalu min khisyanha lol lañ wax mais lolou lima la ci waxal rek bul jaxlé setal li abu hanifa ta wax abu hanifa dafa set haqa qadrihi wa miqdarihi muhammadun ashraful arabi wal ajami dafa set dayo yonentibi mune yonentibi du fete gannaaw lumu def moy p ndem yonentibi tabaskem tapanga la won al khasiyu afdalu min al fahli ni la ko waxe tapanga mo gen kuyum qaf ndax yonentibi moko war te ñaarel bi moko gen ñaar yon li annahu atyabu lahman yap be gena neex amul xet li moy waxu mais ñi nga xamantene nak nenañu tapanga kuy be ko gen ñom dañoo set ci physique bi Abu Hanifa ta dafa set ci daraja yonenti bi yo nak nan ngay def yo nga set ci physique sahaba yi physique tabaski bi benax ku ñu naan samba sow sama doomu bajjan la sama kala itam ñu ne samba saw yomi tabaske kuy yonent bi tabaske tapange ya gen yonent bi tabaske nga gem ko dañ lay nax de wallahi wa tallahi wa rabbil ka'bati muhammad lu yalla bind mo ci gen
te wataqaddamta lis-salati fasallaw moko fekke ñi gën ci nit ñi moy yonenti bañ ko fekke baytal maqdis dañ ko ne yow ya jité yow nak yow nekko nabi nekko mursal sa nekap salisa worut ngay jema wax ne da ngay gën yonenti bi ci say jëf lolu du ay wax wax ji moy li abu hanifa ta wax tek mbollem ku am ngeur moy mo la mak waye nak gay ajratu abi dañuy lejeul gis nga abu hanifa ta bu waxe ci khalatam ñepp and ak mom bu ñewé wax ci yalla ak yonentam ñepp danika boycotté ko xam nga abu hamid waxon na fi ne genné khalis ci zakatul fitri mo genn ñepp and ak mom té amul won hadith fi nak and na hadith gañ anduñu ak mom fe andul ak hadith gañ and ak ñom xelé yi deet du ni ati ullah wa ati rasul be taxna li dal la jang be taxna kon neena la ñi li lañ wax ndax yonent bi lañu du fété gannaaw ñe le lañu wax ni kuy bi mo gën tabaski bi sarahatan bo demé ci risala dang ko ci fek yay set fo ci and rek sama yon neku ci jemu mula imposer fenn nak way dal man mangi and ak abu hanifa tan yonenti kudul yonenti gën ko yonenti sax munu ko gën ndax moy imamul mursalina moy khatamul anbiya wa imamul mursalina kuñu yoni te yebal ko muhammad ay sen jitt kon samba saw nan la mono gene yonenti bi tabaski lol mom duma ko gem lolou yalla dogal nako be sotal ayatu abi gayi le jël nañu xam nga risala dafa wax ni wasiratu haqqun sirat moy deug yajuzul ibadu mbollem kuy jaamu yalla dang ko jeggi waye nak bi qadri a'malihim kenn ku ne dañuy jël sa julli sa koor sa asaka sey yu bax yep ñu def ko ben moteur muy dow 1000 à l'heure kon sirat do ci am ay minute kenn ku ne biñu jëlé sa yefi sey yu yep bolé ko amuy moteur bo xamantene 200 à l'heure lay dow ak ko xamantene de ngam am danika mom comme desi wala kon fa najuna mutafawituna kon tabaski bi lañuy bolé ak julek wor mu jéggil la sirat kep ku la wax né azimu dahayakum fa innaha fis sirati matayakum tabaski bi dong mo lay jéggil sirat weddina la risala waxon té mo am té moy dëgg té mo wër jëf yépp lañuy bolé kon lolou moy mbirmi kon mbirmi tabax la maçon bi amna ci wal ministre bi amna ci wal ki rax amna ci wal ki peinture amna ci wal waye nga taxaw ne ki peinture rek def bâtiment bi ah waye ki def fondement bi nak lumu def nga ne dara lolou du wax kon wasiratu haqqun yajuzuhu al-ibadu bi qadri a'malihim jullek wor ak asaka lepp lañuy bolé mu jéggi la sirat yow soxna si nga xamé da nga fa séné jéggi sirat té amul kenn ko xamantene yalla sak na ko té duko def yalla moone wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya suratu maryam la ko wax ku yalla sak dang lima wax nak walu sharia la sura nexe ci walu batin nga ne man duma dem lenen momay jegil sirat lo way lolou du sharia man sharia lay wax giene dal ndax ki mom la yalla wax mom la yent bi wax kon amul kenn kon ku nara jegi sirat te nga am lo tabaske salibateur bi rendil sa tabaski mu japp na reey nak ndax mu jappale la ci sirat bi mok julek worak asaka
lol dal moy li nga xamantene mo ci am ñu gor gorlu jappalé miskin yi jappalé fuqara yi ngeen bañ leen sétane tel leen dimbalé pour ñu jox njabot ji yéré bekk ngeen jëndal leen tabaski wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi yomi am alal genné ko jox ko miskin yi genné lu wara tolox 20 millions nga jox ko miskin yépp ngir sen ñu am ci tabaski yalla fayla lu toll ni lañ am ci waxtu di len sante den gërem ci and bi ngeen and ak radio sénégal international di len jaajeufal yeen ñepp di len ndokkel ci fan yi ñu nek di fañu aju makka tabaski yu yu bari mo ci nek yalna yalla jamal ñu yalna yalla defal ñu jam yalna yalla jamal suñu ñitum rew ñu ngi ñaanal papa ali ak kep ko jappale yalna yalla jamal leen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

kon ñom ñoy wax tay jele ci aïsata ak abu rafi wahat ne an abi hurayrata ndax ño don top yonent bi nak abu hurayrata ko yalla mayla de don fatte ndaysan te surgal won khadim la won ci keer yonent bi yonent bi lu ma lay fay mune man kay na sur rek foma yonni ma dem yoral sama lek foma yonni ma dem lolou mo waral su ñewé yonent bi yonni ko muy hadith mu ñewat wax yonent bi muy hadith muy fatte nak yonent bi dal ma ngi fatte tek ma ñaanal yonent bi ni talal la servi mbubu mi mu talal ko mu ñaanal ko ci yonent bi de don wax ne ñeneen yi talal len loxo yi waye ki talal servi ma ñaanal la mu ne bama yonent bi ñaanale fatetuma kon mom mu'jiza la am lolou mo waral limu genné ci ay hadith ngir ñaanu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ken genné wul lu tol non lolou nak du nek lu tumuranké ndem xam nga kan moy yonent bi ak lan moy ñaanam ak kan la ñaan muy yalla lolou du am ben garaba amna nak ñukoy tumuranké lo abu hurayra ta neena aisha ta neena abu rafi neena bilal neena kana nekkon yonent bi iza arada bu namme an yudahhiya muy tabaski staraajey jënd kapsayni ñaari kuy saminayi ni ñuy duuf aqranayni ñu am béjjën am lahayni yoo xamantene day weex tàll mais tànk yi ak gémmeñ gi day ñuul mawju ay ni ñaari ñu tap bu ko defé yent bi rendi ben bi né sa xet moko mom kon yow mi am tabaski begal bari na ku rendi tabaski de te yalla nanguko nga ngistal ya way tabaski bi yonent bi defal xetam de yalla nangunako yow mi amul tabaski yegal né am nga tabaski kon xetu muhammad ñepp tabaski so amé nga def am nga tabaski su fekente ne amulo begal yonent bi tabaskil na la fa dhabaha mu rendi ahadahuma an ummatihi ci xetam ba an ummatihi ci xetam bi liman ci ñepp ño xamantene shahida sedena lillahi ñel yalla bi tawhidina la ilaha illallah kuko sedde rek tabaski am nga ko wa shahida mu seede lahu ñel ko bil balaar ne yonent bi jottalil na jottalil na lépp lu ko yàlla joxoon wazabha mu rendiwaat al axara meneen bi an muhammadin wan ali mohamm li seet ko ci sunan ibnu maaja ci taxqiq arnaout numéro hadis bi ci ibnu maaja mooy 3122 dang ko ca fekk a kon nag haza ma ladayya atit li de la lay jox waxu abu hanifata de la la jox waye man dina ma jaaxal ci len ci ay borom xam xam ñom dal dañu setlu abu hanifata fep fu wax sesele ko ci yonenti bi sesele ko ci sahaba yi wax joju dañ koy sul duñ ko netti waye fep fo xamantene wax nako khalatam necca comme ni mu don wax ne asa kay murum kor nañ koy genné khalis mom la gañi di genné lan mo jar li wajibu andek yonent bi nga bako say waxo ci khalatam nga andak mom ah ya zaidu laysa hakaza tuqalu jamal ni de ken duñi tenke

Igilim. Doyna war, doyna war, doyna war. Kon li nak Yalla tabaaraku wa ta'ala neena nañu gor gor luñu selal mbir mi walikulli ummatin jalna man sakan xet wu ne def nañ ko bes bo xamantene ci lañuy fetu di tour deret yi ngir yalla di tuddu yalla ala ma razaqahum min bahimatil an'am tabaski nak ci bahimatul an'am rek la meuna nek laay bi mu ngi sutul hajji bi ak xar moy ñaar yu gatt ya naga gelem mo ca tegu waye tabaski bi de limu reey reey te ngistal lal ko lolu ngeriñ amu ca tabaski bi limu reey reey te selal neeku ca lolu amul njeriñ tabaski dal moy li ngay def mu nek khalisatan li wajhi llah lepp yalla moko mom moko mom lolu motax lay bi di wax ne deret ju bari ngir reyaay yàpp bu bari ba ngir reyaay te ragal yàlla fekke wu ko loolu amul dara loolu perte la amul yàlla lan mooy am yàlla ragal yàlla jiitu tabaski bi rëy loolu lu mooy raayatul maqsuud al kubra te itam boo ko seetee itam pour mu rëy sahaaba yi de moom man li ma ci jaaxal mooy yenn ci ay borom xam-xam nag yi nga xamante ne moom la ñuy rendi ci dëj yi bu ñu reyee gaañi duñu kaas te en tout cas ndigalu yàlla amu ca jàngal xilaasu zahab commencé ko wa innahu iz arada allahu nas'atana ba yonent bi nekkul lu moy leer be nga jàng wabnul xamaamati rasal qabd yabda min wizahati ar-ra'si summa al-qalb bi darami be mu top yonent bi bayu ci mom dara dara dara be dara boloy jeex be bañ ko soule bi nga xam bilal wicc ndox mu doon wicc ca qabru ba commencé ko ca bop ba mu jëm ca tank fek wal qalbu zud darami kero tekliko ak yonent bi metti won nako indiwul ñaata nak ak ñaata gelem lañu rey ci deju yonent bi ndax li ko la de ko téré sax so démé tay ci téré bu tudd Abu Dawuda wala nga dem ci téré bu tuddu muntaqa min akhbar Musa yent bi ne la aqra fil islam yalla neena ku délé bu mu rey dara li ko waral moy ceddo yi dañ do rey ay gelem ay nak fo tollu yent bi ne lolu amul ci islam boy kas kay kasal lolu mais waju am alalam di jënd tabaski 3 million wala 1 million ngay kaas way way de du ni dal du ni te laay bi demal ci téré bu tuddu udda ci passu 292 zalika wa man yu'azzim sa'ira allah fa innaha min taqwa al qulub
Ibn Abbas moy lolu moy al istismanu wal istihsanu dhalika lolu wa man yu'azim kurayl sha'ir Allah tabaskibi fa innaha annaka tabaskibu raybi min taqwa al qulub ragal yalla pire la Ibn Abbas lolu moy ku bëgg reyel sa tabaski ci ragal yalla la bok douf loko yi xontu ko bemu douf ci ragal yalla la bok demal set ko ci oud ni la ko Ibn Abbas waxe ah mbok julidi teño gor gorlu dundal sunna yi ñi jëm ci yalla buñ len freiné nelen nañu jox miskin yi ay nga deg ne nga jënd xarum de nga mam 1 million yaqala te yalla ne wa fadainahu bi zibhin adhim nga deg koy wax ni wa man yu'azim sa'ir Allah fa innaha min taqwa tabaski ray mu ngi bok ci ragal yalla Ibn Abbas lolu moy mu douf nga nan lolu yaqala ay xele yi deet doyna war be taxna jigen ñi tabaski leen yonent bi de waxon na Fatima sa tabaski bi buñ koy rendi nang ko fekke yalla jéggal la say bakkar kon jigen day tabaski ndax jigen day di jéggi sirat waye nak xelé dal li jël nañu mbir mi jangar risala mu wax ne doomu adama jëfëm yépp julleem ajam kooram jëf yu baax yépp ak asakam ak tabaskem moom lañuy boole mu nekk benn motor mu jéggi ca siraat fanajuna mutafawituna biqadri a'malihim yo nga jangale li jang ko bes ñew nga sol sa mbubu mu rafet rek taxaw naan julli ju jeggi sirat kor du jogil nit ki sirat tabaski bi mo koy jeggil sirat te mom dong la kon reyel len tabaski mom dong mo len di jeglo sirat lol du hadith du wax sa mawdula te itam liñ la jangal ci risala be nga mokal ko waw lutax nga diko bayyi kon doyna lolou motax mo ne was siratus andal ak man ci risala as-siratu haqqun sirat deug la yajuzul ibadu ñep kuy jam dañ ko jeddi bi qadri a'malihim kem sen jëf ya sen julli ya comme sen jëf ya sen koor ya comme sen jëf ya sen asaka ya comme son gisa allazina kanu ya'malunahu fi dunya kula ne tabaski bi dong mo lay jeggil naxna la a te jeggi sirat mom yalla waxna ci lu wër wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiya suratul maryama yalla ne ku yalla sak rek di nga jeggi sirat waye ñi gem yalla ma len di musal kon lu toll ni lañ am ci wax di wax ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu

0: dañuy dellu wax nag ci geste moom. Kenn bëggul daal di jël manuscrit yëpp, mais que bibliothèque universitaire bu université Cheikhante Dieu bu Ndakaaru. Loolu nak dañ ci del si ak la ko waxal jaar jaaram ànd ca ki nga xam te moo di Adrame Ismaël Coulisse.
1: Ay téréom kii di Mariette Mbaye ñi gën ko xamee si turu Kenn Bëggul si bakkanam la leen teg. Waaye nak ngir lépp li jëm si gën a dëgëral taxawaay chercheur yu Afrique yi, mu daal di fasiyene maye yenn si ay livreom waa bibliothèque universitaire bu Ndakaaru. Mu doon lu rëy a rëy si ki nga xamante ne moom moo judd si atu 1947 ca Malem Odar ca Kaffrine. Yooyu les livres dañuy gën a jox jëmm bibliothèque bu Ndakaaru. Kenn Bëggul nag ràññee nañ ko si ñi nga xamante ne ñoom ñooy bind fii ci Afrique. Bokk na si jigéen yi nga xamante ne saa su ne ñooy tax baatu jigéen yi jóg ba ca kaw. Mariette Mbaye jot na bind ay téere yu bëri. Yuñ ci gën a ràññee bokk na ci Baobab Fou wala Xiwaan mi nga xamante ne jot nañ ko sargal ay yooni yoon. Yenn ci ay téeréom jot nañ leen bind si anglais, polonais ak espagnol.

0: xam ne nii moom mooy ñi koy daal dina ko yor pour ñu indi leneen tamit li nga xam ne nii moom mooy li ñuy duppee lu bees ci mbir mi. Kon keneen mi ngi ci buumu jokkoo bi, mbokk bi ñu ngi lay nuyu, la dalal ci Allo Sénégal.
1: Lii maa ngi lay fay.
0: Jërëjëf, dalal ak jàmm Fatima.
1: Ça va, ci
0: laa sant yàlla bu wér.
1: Ma yaa ngi am jàmm.
0: Sant yàlla, sant yàlla bu baax.
1: Waaw, maa ngi nuyu ñëpp di jaar ñëpp. Di nuyu ñi fa jot a jaar ñëpp, sama bàyyi ma kenn. Waaw, waxtaan bi amati na solo macha allah.
0: Jërëjëf.
1: Ndax wàllu sport tey ngeen di wax. Waaw, man de sama xalaat moom wax dëgg fa yàlla war nañ ko xoolaat bu baax a baax. Ñu gën a bàyyi xel ci sport bi.
0: Dëgg la.
1: Ndax Sénégal moom wax dëgg fa yàlla war na nekk di organiser sa coupe du monde, pourquoi pas. Parce que war nañ ko mën a def, mais boo xoolee tamit ñun ay stade yu bëri amuñu ko. te coupe du monde balaa nga koy organiser foog nga am stade yu bëri. Mais léegi ñun amuñu ko, parce que boo xoolee li si am sax lu baax tuuti Dakar rek la yam. Mais région yu bëri boo fa demee doo gis benn stade bu baax. Loolu tamit war nañ ci bàyyi xel bu baax, ñu gën koo ñoŋal bu baax a baax a baax. Ndax sport am na solo de day développé am dëkk.
0: Dëgg
1: la. Surtout ñu koy organiser nag ñit ñi di ñëw nag loolu moo gën a baax sax. Parce que loolu day jox dëkk bi dara, ñit ñi jaay mën nañ jaay. Am nga hôtel yi mën nañ am bénéfice, lépp mën na dox daal.
0: Dëgg la.
1: Ci wàllum tourisme wàllum lépp daal, moo tax mën nañ war nañ ko mën a xoolaat bu baax, ñu gën koo jàmbat, ñu gën koo jox doole.
0: Dëgg la.
1: Waaw, loolu tamit baax na ci trop. Di ñaan nag suñu gaynde yi coupe du monde bi ñu jëm yàlla na leen yàlla may ndam ci barke Seydina Mohamed.
0: Allahumma amin, ñu fekkee
1: ko. Mais coupe du monde bi ulay kañ la.
0: Coupe du monde bi yàggul dara, léegi ñu dem ci fii ak un mois rek sax. Ah yow toogal foofu noonu, coupe du monde bi kay instant bii moom. Buñ tabaskee rek dañ ciy sóobu.
1: Xam naa dinañ ko wax mais date bi jàppatu ko ko. Mais comme kii nu ma Souleymane Ba nag li mu wax nag. Xam nga ñun comme que ñun dañoo qualifié coupe du monde nag war nañ ko gën a waxtaan, xam nga ñun ñi gën koo xam.
0: Waa te muy dëgg nag.
1: Mais ñu mel ni man day dem ba ci yàgg man damay fàtte sa coupe du monde bi dem nañ ci wala kañ
0: lañ. Waa gis nga buñ ko soofantal ndax nag gaay ndey wax dëgg yàlla.
1: Waaw
0: bëccëg bu ne defal nañu ko takkusaan bu ne tamit may nañu ko waa Sénégal.
1: Demoon barki yàlla sama xel dafa dal si ñoom parce que bu dee football bu leer nañ dañ koy def.
0: Yàlla na yàlla
1: sotti mën nañ ko macha allah te yàlla na leen yàlla taxaw rek daal.
0: Yow wutal sa visa rek.
1: Mais ulay tey li nga sens tey lan la.
0: Damay kii rek di waajal tabaski bi rek.
1: Am na sa xel dal na yow sa tabaski dafa pare.
0: Comme aw ma xar aw ma dara kay ma fexeel xol bi rek noonu. Bu amee ginaar rek la nga am.
1: Mali bu ñu nax da nga ciy teg sa loxo ba pare nga naan aw ma ko yow sa ñëw ak sa xay yëpp pare na mu ngi teg yow kay sa xel dafa daw.
0: Man daal moom xam naa ne am naa li ñuy naan ngori joggoo.
1: Ngori joggoo yow sa ngori dafa jogg dafa fa.
0: Jërëjëf Fatima.
1: Da nga ñuy nelawloo rek ne saa yow sa yëpp pare na macha allah yal nañ ci yàlla yóbbu ak
0: jàmm. Allahumma amin ñu fekkee ko.
1: Waaw yàlla fa aaju yëpp ñëpp am ay xar ñëpp am lu ñu tabaskee am lu ñu teralee xale yi.
0: Ñu am sobleeg pomme de terre.
1: Waaw sobleeg pomme de terre bi yëpp ñun xoolal xam nga ñu
0: ko nekk dañu moom séeréer fi mu ne nii kenn du leen mën a tee ci réew mi.
1: Dafa am kéré ki ma doon woo ma koy woo fële Dakar pour ma yóbbu ma sama bagage may jënd. Après mu ni ma doo ndax doo leen may xar man ko ñun ñi sax léegi dañuy jënd xar.
0: Ah man de loolu laa foog moom fi mu ne nii moom fuutankeeg teefankee ci yam.
1: Ma ni ko ñun ñi sax léegi ñi nekk fuuta pëli yii dañuy jënd xar léegi. Mais yàlla baax na yàlla na yàlla mu tëj.
0: Amin jërëjëf Fatima.
1: Ok jërëjëf Ulay.
0: Jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax a baax Fatima Debo Mogamadji fi ñuy nuyu tonton Boubacar Ba. Kon nag mi ngi noonu ba tey seen émission Allo Sénégal di àddu jëmee ci li nga xam ne nii moom mooy wàllum tàggat yaram ak code du sport bi nga xam ne nii wax dëgg yàlla doono na loo xam ne nii li ñu doon xaar bëgg ay coppite am bëgg doxalin bu bees am bëgg tamit li nga xam ne nii moom mooy wàllum sport bi violence bi ci am daal di wàññeeku ndax gis ngeen violence bi day dem ba ëppi loxo surtout ci navetaan yi ak yenn yi championnat yi tamit ñu koy doxal ci anam yu mucc ayib yenn saa yi luubal yi nga xam ne nii dañ koy wax ci ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ko ŋànk yooyu yëpp tamit mën a indi ay leeral jëm ci fànn wi ni mel ba ku ci nekk place biñ la daal di teg nga mate ko def liggéey ba ca war keneen bu ñëwee war laa wuutu tamit wuutu la ci jamm xiro ak ngaayo bi ci am ñu bayiko tek ko ci suuf ñi koy daldi def di ci gis sen bop ñi nga xamé ni ñom ñoleen jité njaboti len tamit di ci gis sen bop lepp ñu tek ko ci yoon teug ko ci anam bu mucc ayb mu doon ngeenel ndax xam ngeen sport tay nekatu li nga xamé ni mom moy walum loisir nekatu lo xamné ni dang koy def pour rek bégalaté dédé dafa am leneen

0: lo xamné ni mom la gëna wundu tay ji ñukoy daal di jëfé ndax sport bokku na ci lo xamné ay pilier ci walum développement la moy yokuté ak sukkaliku buñ koy daal di wax sport du ci fété ginnaw ben yoon da fay jitu sa su ne sax mën nañ ka wax kon nak rafétal ko lo xamné day yokku kom gën ka dëgël gën ka gungé gën ka jox li nga xamné ni mom moy cër ba mu daal di yeyo da fay doon dak lo xamné ni lu war la kon li buñ ko teggaté dañ koy daal di rafétlu way ci biir teggin bi ak ñi ñi and teggaat ko nañ ko tegg rek ci li nga xamé ni wax deug yalla moy li doxal réew mi li doxal discipline yépp yi nga xamé ni mom la daal di nak ngank ak fannu wi ba ñepp daal di ci gis sen bop kenn nak bancé daal di nak mer su ko défé mu melni amna kene ku nekk ci bu mu jox ko bi xamna moy nekk suñu dernier auditeur mbokk bi ñi ngi leen nuyu di la dalal ci Allo Sénégal
1: Allo salam aleikum
0: aleikum assalam
1: jaawu lay
0: ma ngi lay nuyu bu baax
1: Bilay crédé ñak kersena Omar Ndiaye
0: Mbadu
1: Ma ngi lay nuyu di la ziar
0: ma ngi delo ziar bu baax
1: di nuyu di nuyu suñu ñaar jigen yoy genn légui
0: Binta Fatima
1: ñoo ay jigen ay jambar lañu
0: ma sha Allah
1: sport bi dal oulay man lima ci gëna lima ci ëppal importance ma di ko wax moy li ci vélocité li ci ëpp moy nawétan
0: dëgg la
1: nawétan yi dal buñ toll ni ci la vélocité ëppé guddi gi lu ci ëpp matti légui comme boudé fi ma dëkk nga xané 4 mars lañuy amal bis bu nekk balay matti bé jeex minuit ñu dem 23 heures vélocité fofu lay nekk kër baangi fofu sacc ci téléphone yi fukk téléphone yi jakarta yi fi yo marti dal li ci ëpp dal ci nawétan yi waroon liñ buñ ci mënon di wax dal fexé bam baña guddé dal ci lay gëné mais violence dal li ci ëpp nawétan té nawétan li ci likoy def ak violence moy liñ wax li ñi ñi tuddé ay mercenaire rek parce que mercenaire da ngay jëlé mercenaire ci all ba indi ko fi yorel ko leppam diko defal lo xamni fum joge sax fum dekk sax amuko tay mo te da ngay bayyi fi ñoo xamni ni ngi leen di doye ñom ñoo leen ko gërmal fuf toujours lool moy indi mu vélas
0: degata
1: kon ñi ngi leen di sant ba di leen ñaanal yalla yalla ñu yalla defal ndam ci coupe de monde bi ni ciub
0: allahumma amin jerejeuf
1: tañu maña am arbitre bu mel bi amon ci coupe d'afrique
0: allahumma amin
1: bobu arbit mom yalla na ci yalla mu
0: amin amin diko jajeufel bu baakha baax su ko defé nak mbokk yi filé sax lañuy daal nak yam ci li nga xamé ni mom moy walum tagat yaram gi ñu doon daal nak waxtane mu doonon ponk li nga xamé ni nak mom moy suñu émission allo sénégal gi nga xamé ni amon nañu mbékté tay daal nak dalal mamalay mbay mu nek nak directeur général des sports doon addu jëme ci code bu bes bi nga xamé ni daal nañ ko yob ci assemblée nationale bëgg ka jëfé doxalé ko ba nak ngeenel ak li nga xamé ni dal mom mo yokuté dal di ci am su ko défé dig dajé bi dañ koy dal di joxé rek ayu bëss bi ñu dal di nak deugmal waye salam sénégal dina dal di wëyëndi légui légui youssouf konté ci xibaar ci tank jàngeen jëf

waye lu meuna xew yeral sa dignité yanabi sallallahu alayhi wasallam newon utubul hawaij bi izzati nafsi fa inna al umura tajri bil maqadir lu way di sakku nang ko sakku ak sa dignité ndax yalla nopi ni ci ay nek ci ay nopi ni ci ay dogal ci ay dogalam xaru tabaski nak bu jere nga rabasi sa bop bako la wata xamal la ku tawara ku la wata yap la ku la wata xeb la ku tawata dimbali la bobu genn nga cadre diine mo yu melni ñu bari dañu jaxaso ba mu jaral len len li mais jaruko serigne bi amna ko xamanteni lu mu la defal tay bu ëlëgé mu yewle ci boom amna ko xam lu mu la dimbalé bu ëlëgé mu wax ko kon yow jéral sa dignité lo am nga doylo ko li am solo moy bis bobu nga xey suba di def ay takbirat allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukatan wa asila bayyi xel yalla subhanahu wa ta'ala sant ko ci fekk nga fekke den tabaski amna ñu fi nekkon daw ren ñi ngi ci sege teud sunu soppe ba docteur hadji mbake sar rahmatullahi alayhi wa radi anhu daw ci waxti ma nga ci makkatal mukarrama nek ak pèlerin ya tay mi ngi ci amel yo fi teud docteur le cardiologue l'imam l'istamologue yalla ko yalla yeureum bo demé fi ci touba cheikh makhtar gen fa'ilul khair xamanteni bu tabaski ma san jot get li jël def ko adiyé ku ñew yew yobbu daw mi ngi won fi di tabaski ak ñun ren ma nga ci baqi ha teud kon fekke gi warna tax nit sante yalla ba tax du rabessé bopam fekke gi warna tax nit sante yalla ba tax amna yo xamanteni du ci dugg ndax yoy daf koy soufel sunu maggi baja haddu nday mum aja nday war xamu imam muhammad saghir radiyallahu anhu tabaski fi lako fekkon wuren gi mi ngi ko fekk ci bir souf yel nako yalla yeureum kenn ku nek digeenti daw ak ren ak gungé mu dem bir bammel bayina fi ay dom amna keur yo xamanteni ren bu tabaski jotté ñeppay singim ndax papa mi daan dene xammi 20 ans wala 30 ans ren du ko fekke kon lu fi jar yenu aduna ceruko amna keur yo xamanteni yaay mi nga xamanteni mo daan tok di raxas ak fa ak was ak nangam sangam ren ma nga ci armée li teud lu ko fi jar kon yow mi tek pression sa burum keur ba lu mu indi nga xeb ko bayil xel ni aduna yamul ci ben fan baye xel ni doomu adama bi tabaski wata don problème am doomu adama li nga xamanteni mom la wara lijeenti moy fan yeengi jeex at yeengi jeex tabaski nga 30 ans tabaski nga 40 ans est ce que di nga tabaski di wen ere nang ko rafetal loy def nga def ko ngir yalla waaw te ñun goor yi aussi ñu am maturité parce que soxna yi bo len topé li leen duggal ci lo xamanteni bi aduna jaruko waaw man goor gi ma gëna yërem rek moy ki and ak soxnaam dem daral di jëndi xar bo joxoñ soxna sene te nga xol be bo joxoñ te nga xol be parce que yow ya ko ci duggal te yalla bolé wu ko ci ibrahim kéro bi mi jël ismaïl liko yobbu ci Allah bi di def ndigalel yalla bobu fa la bayyi soxna sa mo da koy jëndi xar and ak soxna do noppalu ndax bo joxoñ mu xeb ko da ngay yew fajjat sol sa blouson sol sa cap dem li nek sa pos nga yemalé ko ci bolé ko ak ben saaku ngogn ñew yew ne ko mi ngi ni bi la am dem te di nelaw senegal jëm kanam ndax ta'atun nisa'i nadamatun jigen mom sa bako topi ci ak bëgg bëggam danaka fa ngay mujjé yow dula neex motax wajuri nañ jël sen responsabilité yar njabot gi ci doylo li nga xamanteni bi man mom la am lolu dafa day wajib day farata nga dem ba sa doom xamni sama bay li la am li la mérité mu am ci fierté sa soxna xamni fi la sa doole tollu mu mérité mu am ci fierté lolu yow borom kër bi ya koy téla ci mbeurtel ci ñom nga yar len ci ay bari na tay ko xamité nelawo ndax am nga soxna so xamé aduna képp lay wër waaw mon problème moy bu né tay lay tabaski xarmi sax bu ëtti bi yaato dala nan non nan ko yew ci buntu kër gi ndax ñepp gis ni yeen xar sangam leen jënd yalla neewatu ca yoy yefi gone la yoy ñun ban doone gone ñun ñu don def yoy nga xamanteni

dana yeef aja Selin. Kon ñu xam ni mbir mi dafa laaj, dafa laaj expérience bu rëy a rëy a rëy, dafa laaj xam-xam bu rëy a rëy a rëy, dafa laaj teey ak dal gu rëy a rëy a rëy. Ah, bu dee nag am na ci lu la yàlla may ci yii ñu lim, am nga xikma, am nga mawida xasana, ah bismillah jàkk jàngoo. Waaye nag bu fekkee lii ñu lim fii amoo xikma wala boog bariwut, amoo ci lu dëgër, sa xol dafa tàng ba wax lu xasana mënta nekk, jàngoo feem ak ay facettu dàgg sante werante ci billete yi axsan yooyu sëñ bi yow wàcc nga mbir mi, kon yow jarul ngay dem, du sa wàll, seetal li nga mën nga def ko, seetal li nga mën nga def ko, te bàyyi mbir yi ak seen i borom. Comme ni ko waykatu arab bi waxe woon, ya bari al qaws baryan lasta tuhkimuhu la tadlim al qaws wa ati al qaws bariha. Yow mii nekk ci fett bi di ko seet nooy tiireeg nooy tàwweeg noo ko defare, yow bu dee ni mbir mi du sa wàll, bu ko tooñ bàyyi ko. Waaw, bàyyi nit ñi ak lañu mën ne ñu def ko. Waaw, saa yoo jëlee toggoo loo xam ne lii du sa wàll rek jafe-jafe lay indi, jafe-jafe lay indi. Waaw, loolu nag bu dee ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ni mu mane woon tolérer

am fit nit ki boko topé be mu laqku ci kilifa bul ko di door nak ay kaddu djegal ko ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais fi rek ngay gis borom xam xam bo xamantene pank la top nit be mu ñew laqku ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu door ko ay kaddu ay jew wala ay kaddu yo xamantene lolu jaadu hut lele yent bi wax sunna la soko mané defal soko mënul bul aybal kiko man waye nak nit ki tam am alalam di jënd xaru juroomi million nga daan li yakla té mom amna ay milliards té yalla né na reuy doom adama dal day tenku ci kan ci yalla ak yonentam lolou itam lu mu ta wax la kon muna bo gisé tay ke bu jekk had yeb fofu lañ ko don rendé waye rek du dinañ ko muna ngir de nga mam had yeb fofu lañ ko don loj kon lolou dal moy ciosanu yalla nak ne bayina lolou dal ci ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñukoy dundal betay kon reyal sa dom nga muñ nar ko re yalla joté ko xar soko mëne def ko lolu nak mo waral yonent bi sallallahu alaihi wasallam de defna lo xamantene kenn ku ci ne ci ñun warna ko xam warna ko gem warna ko jappelé yonentibi sallallahu alayhi wasallam fukiat yi mu nek ci madina yeb dafa tabaski waye jurom ñentel ci ñaarelu at bi ci lako wote def ko ka bo xamantene ka officiel la dem be ca ndend foy foy ba ah ñu julli li nga xamantene moy julli lan ñu julli li nga xamantene moy julli tabaski nga xamantene kuy xey di ko julli ji ah so xé do lek dara da ngay melni ku japp dal su fekente ne rend nga sa tabaski be sotal nga jek lek ci resba non la ko madaxal waxe bu ko defé nga mëna wat ne man tay ma ngi ci bir aljanna ndax ñi nek ci aljanna tay lañuy ñëkkal lek moy res res bi nga xamantene moy resu hoot lolu mo waral ala kulli hal ñu sopp ci lolu yonti bi dem na ca ndend foy foy ba lolu mo waral kenn du ko def ci jaka te nga man am terrain boko mën def li ay sunna la yo xamantene soko mëne defal soko mënul nak nga xamne monoko rek nonu la yent bi yobuna fa ñaari xar yo xamantene muccu nañu dal ci ayib xar mi ngay fas yene rendi tabaski da ngay set nopp bi na muccu buñ ko bënn buñ ko xar du ci kaw du ci souf setal beut bi na mucc bumu silma xadal non la ko man waxe setal bejgen yi bumu dam ci bir du ci agen ci biti setal gen bi

oye ko mbedd billahi mbedd gi nonu ma ngay nek xalé lañ la kay kéré waye do mëna xam bé tay sankaté mala xalé yu def kër légui kër ga fanaanu kay la